0: ojumo ti mo oye la peregede eyo apo ojumo apo ojumo atuko ojumo mo ni bi gugu te tin lanfani ati mo gbo wa laaro yi adupe lowo olohun oba alawura bi oba kan soso to tun ka wa ma won alaye okan ti tun semi lorile epe loni yi ti se ojo kokan le ni ogun osu karun odun 2026 inje ti gbo re atupale iroyin lati nu awon iwe iroyin ojojumo le wa eleyi to je wipe o jade fun taaro tun ni be oni na lojobo Thursday ti se ojo kokan le logun osu karun ninu odun 2026 apo ojumo o ojumo re lo mo wa laaro ojumo ayo ni ojumo adunun ni ojumo gbega ni ojumo ikuti se bale oro ni lagbara lowo olohun oba mi edumare jade wole wa loni oko ni beude o be gbogbo e patapata na ni o ja so pe fun wa atuti de o laaro yi pe gbogbo to wa nbe na la mo juta fun yin ta si mo yanana na awon iroyin to wa nbe fun yin loko okan ejeji laaro yi nje ti gbo leleyi ikani radio 1 103.5 fm be na le lanfani lati mo gbe ti si oya eje atunjo mo gbara kasida ka tunjo gbenu sawon iroyin ohun ka jo mo yanana ni okokan ejeji bo ti se jade laaro yi tewe tagba ni peju woli ili teru to mo ni peju egun labala adura mami omo balogun lo ko mi apo ojumo o
1: ako ojumo atuko ojumo re to mo wa loni ni nkan ta ma se na ni pe olohun ba to da wa a ma be na la si ma dupe ba ba se ndupe bayi na ni ore wa we ma lekun si to olohun bo ni je ba ko ni jokele ko ni je nkankan afope e ma popo koko lenu wa tori pe ope gangan yo ma mo risirisi o nkan daada wa atodo olohun ako ojumo ka bo si rodo 103.5 fm loni pe a tun se ma mu wa se ti gbo yin lọlọkun ojọkan lori eto nje ti gbo won iroyin ile ite ti gbo te ninu lati gbo o wa nbi riba fauzia salako so ni loruko temi e ma ba wa kọlo
0: so oda bishop ba pe ni enikan o tun gbodo pese mo e je bere ka mo mu ni okokan ijeji iroyin eleyi tin fi bere na lo je balogun iroyin to si je wipe opolopo awon iwe iroyin o na ni won so dorin laaro ti gbogbo won bere si ni ko o nje ti gbo o o ti fi die mule bayi wipe to eni ti o je gomina iyun ni ipinle rivers seminal life bara na lomo ti digbadagbon re to si ti so wipe

0: senator ohun gege bi enikan o ohun okopa ninu eto odibo ti abele eleyi to je ti egbe oselu all progressive congress apc mo o o ti fi die mule yun laana ode yi ni na ni iroyin gbe jade o to si je wipe ana ohun na o na ni iroyin lodi toro fun kale o to si di wipe o di o bale bayi ti opolopo to si di ke pe inti opolopo nje lenu pelu bo ti se je wipe cinema gbelewo ohun ni ipinle rivers na lodi to je wipe awon kan ti won je onwoye lagbo oselu oni won tin fi di e mule o wipe o sese ki bi ki oro eleyi ti fu bara so yi ko je ohun to je wipe yo mu aye pada die ba o egbe oselu all progressive congress apc ni ipinle rivers ni o iyun ninu eto odibo eleyi to nbo ni odun 2027 o ifu bara kede yi iyun pelu bo ti se jade to si fi ate jade ohun sita fun gbogbo awon iwe iroyin gbogbo pe ki won o te sita lana ode yi ni pelu bo se fi die mule bi pe se ri ohun gberu fe igbese yi lati je ki alaafia ki o joba ni o pelu bo ti se je wipe oni looto bo ohun ti se kede wipe ohun gege bi enikan ohun o kopa ninu eto odibo abele eleyi to je ti gomina ti yo waye iyun ninu egbe oselu ti apc ni ipinle rivers mo bi pe to eni to je pe yo je akeg ohun ohun na ni ko je kini o ko je ohun gaga na ni o lo dije dupo gomina yun labi ase egbe oselu apc o fi die mule wi pe oro ohun ki se tojo rara o oni ki se be oni be sire ki se ti pe eru n ba ohun bo ti wu ko mo oni sugbon se ri n ta n pe ni isokan ati alaafia o lo se koko se pataki ta ba soro nipa oselu orilede wa nigeria oni papa julo ni ipinle rivers ni oni se ri bo ohun ba jade tan to n so wi pe to afi dadanla gbadọ se kini ohun gbadọ jawe olubori ninu eto odibo abele to je ti egbe oselu apc ni ipinle rivers ohun dandan ni ko n se ohun dandan ni ko n se sai lekeji oni pe alaafia oni joba bo ti ko mo tori ba won to na bi an ba jade tan bi ta won ta package bi an se jade tan o lo se se ki won do mi alaafia ipinle rivers ru o lohun o si fe be bo ti ko mo o fi die mule si waju si wi pe se ri bo ohun ti se wa yi ohun gege bi enikan ohun je eni to je ko ni fi alaafia pupo pupo ju to si je wipe ina lo n gbe ni igbese eyin o wa fi die mule ni pe se ri in ta n pe ni oro oselu oni ke o je ki se dada ko ba ewu de rara oni gbogbo e gbogbo e se lo ye ka rara mo se leso eso titi di akoko ti iroyin jade yun ni ale ana won fi die mule o bi pe idi mi ti fu bara to fi se kini ti o fi joko to si fi ronu pe to ohun o se ohun o kopa ninu eto odibo abele to je ti egbe oselu apc mo iyun gege bi gomina oni wipe ko so won o fi die mule bo ti wu ko mo sugbon ni se yin to tenu mo ohun na ni wipe ki alaafia ko le ijoba ati fun isokan ninu egbe oselu apc ati ni ipinle rivers e fe ka royin tan o wa nu iwe royin punch bakan na ni mo mu lati nu iwe royin the matrix to jade laaro yi be ni opolopo iwe royin to jade laaro yi na awon na so dorin ti won ko o
1: nje ti gbo ninu iwe royin the leadership ti o fe bere royin laaro toni nibe ni eni to je alaga fun ejo ajo inec yin ajo tun ri se eto idibo lorileede yi iye ojogbon jos amupitan ni won ti so laaro toni pe awon mo da awon omo ilu ekiti atara ilu ekiti leju wi pe eto idibo eleyi ti o gomina to nbo ni ipinle na ni ogunjo osu kefa odun ta wa yi won ni yo so so lori tori yo lo botito ati bo ti ye ni egbe ni amupitan so eleyi bi to tin se ifarowero je lohun ni royin to si nge se agbekale awon eto bi awon eto idibo na yo se lo oleleyi se pataki lati je ka awon eyan le mo ibi ti awon ba oro de ati ibi ti eto de nipa eto idibo to ma waye ni ipinle ekiti o be na ni alaga ajo inec tin salaye pe lara awon eto mejo ototo to wa ninu awon eto to won ni lati se ki eto idido wale to waye ohun ni awon ti gbe igbese oni papa ju ni to wo awon lori ju ohun ni ti eto lati je ka awon eyan mo pataki iforuko sile ki won si foruko sile won ni ko to di igba ka won se leyin oni pe awon ti awon to ti foruko sile won to bi ogorun lona mesan won ni sugbon leyin ta won se eto to won la awon eyan loye to ri pataki e foruko sile oni pe o le ni million kan awon eyan to tun wa foruko sile eleyi to tun mo si pe awon ojuti le anfani lati understand daada si bi eto idibo bo se ye ko lo ati pe iforuko sile o se pataki na n salaye fun oni pe awon ente wa ni ipinle ekiti ogunjo osu kefa ta wa yi lagbara olohun awon yo se eto idibo to bawon ti se gbogbo eto to ye ka awon se won lawon tun wa se le lati je ka awon eyan mo pe won nitori pe o se pataki ka awon je ki gbogbo awon eyan atawon to n kopa o atawon to wa ni ilu ko mo pe ogbon ojo ki eto idibo to waye lawon gboro tun se leyin tori pe ko gbo won le mo bi eto na bi o se lo won ni won tun wa run won leti wi pe awon ti won ko pa ninu eto idibo ki won mo wi pe ajo INEC nikan ko le dase atajo INEC atawon ti won ko pa atawon ti won pe pe ko wa yan won sipo won ni gbo lati fowo so wopo ki ajo sise ki eto idibo won ko le lo ni irorun ko ma si wahala on tun wa fi asiko na tun so wi pe eni ojo keji dilogun osu kefa odun ta wa yi na ki o to di pe eto idibo na yo wale oni ni awon eyan awon ton fe ko pa ni won lanfani lati ri pe gbogbo ipolongo pe edibo fun mi o ojo e na ma lanfani lati polongode leyin ojo yi won ko lanfani lati polongo mo tori pe eto idibo o to wale ni ojo keji si eyin le o wa ni won be ogbo awon ti won nu akopa ni bi eto idibo ki won jo won je ki alaafia ko sele tori wi pe ajo INEC awon ti wale di gbe o awon ti peso eto ati orisirisi alale ti yo mu keto dibo na lo ni rowo erose nilu Ekiti nitori de e je ka force wopo ko le ba debi ti o da e fe pa ikoro eroyin e ti mu eroyin leadership to jade laaro toni ibi ti ogbadi amukutan ti salaye nipa ti eto dibo to bo lo na ni ipile Ekiti
0: o da inje ti gbo ninu iwe eroyin ti the matrix laaro yi nipile Eko datari eto dibo abele eleyi to je wi pe o nlo lowo lowo ni o ninu egbe oselu APC ni won ti fi die mule ni pe eni ti o je osere osere cinema gbelewo to je wi pe o tu takoso lo sinu oselu to si je pe ni ile igbe ma sofin ipile Eko ibe na nlo tin se kini nlo tin soju awon eyan agbegbe suru lere iyun ekun kini o en ta la nso npa re ohun na ni Desmond Elliot o ni bayi won ni o ti se sa meta ototo gege bi asofin ni ile igbe ma sofin ni ipile Eko ta wa ina ni o sugbon to je wi pe o tun fi fehan lati te waju ni o lati lo soju suru lere ekun kini iyun suru lere constituency 1 na ni o won ni sugbon ni se lo na ti bota bayi to ti so wi pe to ohun gege bi enikan ohun na ti fi o ohun na ti fa seyin to hun si ti kede wi pe to ohun o ko pa mo o iyun o ninu eto odibo abele ti egbe oselu APC ni o fi die mule lana ode yi pelu bo ti se ri bi nkan se nlo nigba ti gbogbo ogmo egbe oselu APC iyun ni suru lere ti gbogbo won peju pese to si je wi pe inu foran ohun ibe na ni Desmond Elliot ti fi die mule o nibi to ti nawo si awon ti o je alatele re to si so wi pe to se ri won o je kawon eyan ohun ki won o wole iyun si ibudo nbi ti won ti fe se eto odibo abele o fi die mule si waju si wi pe eni ti o je akegbe ohun eleyi to je wi pe awon jo ndu ipo na ta won jo ndu mara awon lowo ni Barakat Odunu Gabakari ohun na lo je wi pe awon ti o je agba agba egbe awon ti o je sanko sanko ninu egbe oselu APC ni ipinle Eko ohun ni won to leyin re o pelu bo ti se tun fidi emule ni pe ki se baun nikan o fidi emule si waju si wi pe se ri awon to je agba agba egbe yi ni se ni won tin ba awon to je alatele ohun papa julo ni ijoba ibile suru lere atawon gbegbe to wa ni abere wi pe eyin Barakat Odunuga oni ki won o to si o bakan na lo ni eyi to ba ko lati se be ninu awon ti o je alatele ohun ti en je o lo to so ohun oni gbogbo won bayi ohun na lo je wi pe won ti fi ipo won oni won ti fi se kini won ti fi tafala to si je pe opolopo won ni won ti yo nipo ti won di mu gege bi pe won oni le je asoju ti yo dibo iyun ni bi eto odibo abele iyun ni bo ti se waye iyun ni ana ode yo sugbon ko to di wi pe won kede eni to jawe olubori ngan ni Desmond Elliot nlo ti bota to si pariwo si gboro aye pe to e wo o gege bi enikan ohun bota o to hun tin sin so gbangbangba wi pe to ohun o ko pa o ninu eto dibo abele eleyi ti nlo lowo lowo bayi e wo iroyin npo nbe be ba fe ka si waju si o wa ninu iwe iroyin ti the matrix eleyi to jade laaro yi
1: nje ati pa ninu iwe iroyin the guardian laaro oto ni won tin ni iberu bojo o tubo npo si lara awon tu ye pe southwest lapa bi le ninu orede nigeria ya won tun won gbe be papa julo ni awon ile eko latari ohun to sele ni atijo jimo nibi ti awon ajinigbe ti won ti je awon omo ile eko pe to fi kon awon oluko papa won ni papa julo ni ipinle oyo won ni ana ode yi nigba ti won ma de be won ri pe opolopo awon ile eko ni o wa ni titipa won ni ko ti amuna awon omo awon obi won ko lati je ka awon omo won ja jade lo si ile eko latari pe iberu pe ehun to sele ijo jimo ti ko tu ni repeat ara re be an se le bo gbogbo bi ko lati ko mo won jade won ta ba gbagbe latari ohun to sele lojo jimo yi ibi te pe ni ipinle ori ijoba ibile orire ni ipinle ogun oyo no to ti sele ohun lo mu ko awon eyan ti won fa seyin lati je ki awon mo won ko lo si ile eko won ni lara nkan ti won tun ri nibe na ni bi pe won ni awon to tan de awon ile eko kaakiri won ri pe awon class na bi awon mi le kan lo wa n class ibi ti ebi mi gan won te ri eyan kuko ninu class tori pe awon moko lati wa won ni akun lara nkan ton won tun ri ohun na ni pe awon leto abo lolokun ojo kan ni pe won wa nile digbi nibe won nuju ona to ro papa to wonu be na ile ona to jo pe ni oko ejigbo won ni lati be lona won tin ri awon eleto abo ti won ti po nbe ti won wa nbe lati ji pe awon mojuto abo emi atuduki awon ti won wa ni agbegbe yi on wa ro awon ijoba yi pe ohun to sele yi o je ohun ibanuje amo ohun to fi ni sele mo ohun na ni ki won gbe ki won musa logun ati bi pe papa awon ti won wa ni ahamo yi ki won gbiyanju ki won jo ki won rote otobi ki won rote je ki won ohun to fi ni sele mo ohun na ni ki won gbe ki won musa logun ati bi pe papa awon ti won wa ni ahamo yi ki won gbiyanju ki won jo ki won rote otobi ki won rote je ki won rote ibi ki won saanu ko ri pe awon eni yi won fi won sile eni to je alukoro fun ile ise olopa iyan DSP Olayinka Ayanlade ohun na ni won ro Ayanlade o seun ohun na ni won ro gbogbo awon olugbe ibi ti nkan na ti sele ati ibi ti won wa yi pe ki won gbiyanju ko sa fi okan won bale ipe tori pe iberu bojo to wa lara awon o ye awon bo ti ye ko lo se sele amo kan fa kon fokan bale won ni suru tori pe ijoba atawon eto eso alabo won wa nle digbi lati ri daju pe eru nkan bayi ko tu sele mo ni agbegbe ohun won wa ro gbogbo awon obi wi pe ki won gbiyanju lati ri pe ko je kan mo won wa sile eko nitori pe awon olopa atawon eleto abo lo lokan ojokan ni won ti wa kaakiri agbegbe ni ile eko yi atawon obo mi ni ipinle oyo lati ri wi pe won dabobo emi ati dukiya gbogbo ohun to wa nibe e kun re iroyin ohun toropo ti won salaye sibe o wa ninu iwe iroyin the guardian to jade laaro
0: o da inje ti gbo o ni ipinle oyo tori n to ba jo ohun bayi la fi wehun eko epa na lojo po si eliri o pelu bo ti se ja wi pe gomina ipinle ohun niyan onimo ero seyi makinde won ni o mo ti pa lase to si je wi pe ase to pa yi na lo tu buwolu pelu bo se so wi pe to nse ni awon gbodo ri daju wi pe eto abo ni ipinle oyo o fi dimule o si fese mule daada ni pelu bo ti se ti pa lase iyun fun gbogbo awon legbelegbe logba logba ati gbogbo awon ti o je ile ise ti won ni se pelu oro eto abo jake jado ipinle oyo lati sise po ki won si ri daju wi pe awon gbe igbese lati fi di eto abo mule na eyun daada iyun ni ipinle oyo ni o soro yi ninu atejade le to fi sita loju opo ikanni abanidore re eleyi to je wi pe o fi ba awon ile ise ohun to fi ba won soro ni o gege bi atejade ohun bo se fi di amule oni wi pe se ri gbogbo awon ti o ba je egbe tabi awon to je akojopo kan ti won ni se pelu oro eto abo won gbodo ri daju wi pe won sise labe ase eleyi to hun fi sita yi o na ni o je ki ise won ki o tubo fi dimule ki abo eleyi to wa ni ipinle oyo ko tubo munadoko si daada ni o fi di emule pelu bo se yan nana to si tenumo wi pe to se ri opolopo awon agbegbe si agbegbe eleyi to wa ni ipinle oyo na lo je wi ọpọ àwọn tó wà bẹ níṣe ni wọn kan ṣe bó ti wù wọn o tó sì jẹ wí pé níṣe ni ọpọlọpọ wọn tí wọn ṣe bó ti wù wọn yìí òun náà ni wọn ń wo àwọn ìwà eléyìí tó jẹ wí pé ó lè domi àlàáfíà ìlú rú ni o nígbà ọpọlọpọ rẹ tìrẹ náà ló wá padà di ntí ìwà ìjínigbé tí wọn sì ń gbẹmí àwọn aláìṣẹ ní ìfọnáfọnṣu gómìnà ọhún ní ṣe rí àwọn àlàálẹ eléyìí tó jẹ wí pé òun fi síta gan-an òun náà ni ó jẹ ojú òpó à ń tọ eléyìí tó jẹ wí pé yóò mú kí ètò ààbò ọhún kó túbọ̀ gbópọn sí dáadáa o wa fi di emule wipe awon ti o je osise alaabo won ti sise lori awon omo eleyi to je pe won jigbe pelu awon oluko won ni o iyun ni ijoba ibile orire lati ri daju wipe won ja gbogbo won patapata pada iyun fun ebi ati awon ara awon ki ko le ki ti o ti je wipe ipa awon to je pe won ti gbemi won eyin o bakan na lo ranse eku orire e mo e ranse ibanikedun oje eyin o ke se se eku orire o rese ibani kedun oran si won wi pe to ni riru e mo bakan na lo fi die mule wi pe opolopo awon ile eko eleyi to wa ni ipinle oyo ki won ki gbogbo won ki won ma sise lo tori awon osise alaabo na ti wa lenu ise lati ri daju wi pe eto abo fi ti mule daada ni gbogbo ipinle oyo.

0: papa julo agbegbe ti isele ohun ti o ti sele e fe ka iroyin tan o wa ninu wero in the matrix eleyi to jade ni aaro yi
1: inja e ti gbo o ni pe awon ile ise oko balu lorilede yi mo tun wa ninu wero in the guardian laaro yi nibi ti won ti so iroyin wi pe o ma tun si je isele o nitori ki won tun ti fukun owo eleyi ti e ma fi wo oko balu o ni eleyi ko se latari wi pe epo ti oko balu nlo fi ma rin ma fu lori ofurufu won ni pe epo na jala epo kan ohun won ni o le ni egberun meji ti won ra jala epo kan won ni dire to fi je wi pe won ni lo lati fi kun owo te fi ma wo oko balu won ni fun fun apere te to ba lo si abuja bayi epo kan fe lo lasan o ni egberun igba naira iyen 200,000 naira na ni e fi lo lo nikan ni o te ba tun pada bo na o se se kori be tabi ki
2: ko tuju
1: be lo latari bi pe jale epo ta won ra o tun ti lewo si won si ni awon ni awon osise lolopo jo kan ti pe awon yo so won fun papa julo awon nkan mi to epo won awon gbonu atun mu amuye ta won nilo lati ma se ni ti ise awon awon nilo lati ma se owo na la won fi ma se oni dire to fi je pe eyin te ba tun fe wo ko balu e mo binu ko se pa fe niyin lara o amo won tara oun na la wa nta o e mo binu jale epo nun to tun ti gbowo soke ori je ka won na tun ni la lo lati fi owo kun owo ko balu ti e wo oni to bi lara awon ti won fi oro wa lenu ehun na ni ile oko ile ise oko balu airpiece ti o so wi pe la o ti gbe owo ti mo bayi ni egberun ni igba egberun o tun ti le ni mokanla o ti di 211,600 naira nigbati ti ibon e won ni pe won na tun ti le ni odunun naira lori igba lona egberun naira no so pe gbogbo eleyi e ma so binu nkan to fa won ni nkan to sele ohun na ni wi pe owo epo jala to ti lo soke si nitori je ejojo e ba won fara mo e bo ba tun se lo le si awon na yo ma se gbe lo le awon so eleyi ki kokan to fe lo irin ajo lo si ilu kan laarin ori ede wa ta wa yi ki a le mo wi pe o tun ti lewo si ni o olohun yo ma ran wa lowo e kuro le royin ohun inu were ti gada le ri laaro yi
0: o da inje ti gbo inu were yin the matrix be na ni mo si wa pelu bi ile ejo giga ti ipinle Eko won ti fi die mule bayi o ni pe nise ni won ti wo eni ti o je agba kan iyun o ni linu egbe awon to je wi pe won je oni moto eyan eka ti ipinle Eko National Union of Road Transport Workers won ni won ti wo arakunrin yi toruko re nje Samsudin Oladi ti topolopo mo si Chameleon won ni won wo lo si ile ejo to fara han ile ejo iyun lana ode yi bo ti le je wi pe lati bi ijo meta seyin na ni oro re lo ti wa ni iwaju ile ejo ti o si n foro jomi toru oro iyun lori oro aye e lowo lowo sugba lana ode yi kan lo tu fara han iyun ni waju ile ejo iyun ti ikeja high court ni ana ode to si je wi pe ejo tin je ejo meta ototo ni ohun na ni esu igbimo lati gbemi eyan ati gbigbe igbese lati gbemi ewon lati gbemi eyan ati gbigba emi lenu eyan esu meteta ohun ohun na ni won ni wi pe to won bere lowo e ni pe so jebi abo jebi to si ni ohun o jebi pelu alaye o bakan na leyin to lohun o jebi pelu alaye ni won bere si ni kasi nonu lokokan ejeji won fi die mule wi pe ni ojo keta din ni ogun osu kesan odun 2025 ni se ni ogbe arakunrin kan to je wi pe o je awon ti ma wa okada ti han ma fi ran won seun iyun dispatch rider to ko ti enje ramon imam won ni ni se no lu titi to si je wi pe emi bo lenu re to ni elomi eleyi to je wi pe o tun si wiru wa isi ohun na ni Samuel Omale ni inu osu ejo odun 2025 n bakan na ni won ni pe iyun ti e won ni o se lese ti to si farapa yanan yanan ni to je wi pe ile ewosan o gba ni te sugbon ni ana ode yi leyin igba ti won ka gbogbo esun yi ti won ka gbogbo n to se ti an ka si lorun tan ni se lo fi di e mule wi pe ki gbogbo ki ile ejo ki won o dakun ki won o se kini ki won o foriji ohun tori pe kini ohun gege bi enikan ohun se lai mo ni ki won o boju anu wo ohun o sugbon leyin gbogbo atotonu patapata onidajo lawal alebi osu na lonito ki won gba oniduro re to si so pe en ti o je jo je olori ogba tun se ti kirikiri ki won se ayewo ilera re ni finifini o iyun ni ile iwosan to je ti ijoba bakan na ni won su igbejo re iyun si ojo keedogun osu kefa odun ta wa yi iroyin wa ninu wero in the matrix eleyi to jade laaro yi
1: inde ti gbo ninu wero in the nation ti mo tun na wo kan laaro to ni nibe ni are Bola Ahmed Tinubu tin soro laaro to ni

0: kaabo pada lati ka kede ati polowo oja abala gbeyewo ona la wa ikini nta jomo gbeyewo lori eto laaro yi ona ni wipe ijoba ipinle Eko won ti kede wipe lati ojo kini osu to nbo lo ipe koni si awon iwa bi ka mo gbe eru awon oko eru ta nwo e bo ti se je wipe opolopo awon to je oloja awon ti mo lo raja loja ti won mo nse won ti wo je pe ni be ba wo moto bayi nse ni won o di erukun gbogbo eyin oko ohun ti won o di kun bambam ti won si tu fi keru ijoba ipinle Eko ti wa fi di e mule pe lati ojo kini osu to nbo lo ko ni sin to jo mo rara bo ti wo ko mo oni tori wipe bigbati ti won ko
1: to ni
0: awon eru oko won fi die mule pe bo se je wipe ajo Lagos State Lagos Metropolitan Area Transport Authority yun lamata awon na ni won se ki won buwolu nipase en ti o je oga agba leka ti ibare ni soro ile ajo ohun iyun ogbeni Kola Ojelabi lamata awon fi die mule wipe be eyan ba wo moto o ye ko wo rorun ni ko le na pa na se ko le na gbogbo ara daada ke wa se bi keyin o sun ke wa gba gbogbo aye ba won kan ti mo se belomi ba joko nu oko bayi bi igba to je pe inu yara re lo joko si won ni gbogbo nkan won yi o ti din to ti wo po ju iyun ni ipinle Eko to si je wipe belomi ni an ba di eru kale bayi ni moto gan ba duro sibe bayi ni se le mo wo pe a se nu oko ina le ko gba duro eru yi si to si je pe ibe na won o ko si e to si fi di e mule gbagba wipe irorun awon ti o je ero ti won wo moto na ni o je awon logun gege bi ajo lamata bi won se so ti won si fi di e mule won ro gbogbo awon ti o je ara ilu ni ipinle Eko ati gbogbo awon to je wipe won je onimoto ti won fi oko wiwa jeun to fi mo awon ti sakoso oko ero ni o jake jado ipinle Eko lati ri daju wipe won bowo fun ase eleyi ti ijoba ipinle Eko ti won fe gun leyi nitori idi eyi na ni asegbe wa fun eyin to je pe olo eyin te n gbo wa eyin ara ile eyin ologbe eyin oloye wipe ki loju woye ti yin ki leyin fi wo se igbese yi bo lo se ri loju ti yin igbese ti ijoba ipinle Eko ti won gbe yi to si je wipe won ni yo bere lati ojo kini osu kefa odun ta wa yi na ni osu to nbo na ni o bẹẹni náà la ṣe àgbéyẹ̀wò rẹ fún nọmbà tẹmọ láǹfààní àti pèsè nígbà tí àkókò bá tó 0704-700-3341 0704-700-3341 ò lẹ́pẹ̀ sí Dọ́lá Pọ̀ Ṣonúgà òun ni olóòtú abala àti àgbéyẹ̀wò fún ti àárọ̀ yìí bákan náà ni Yinka Abọ́dẹ̀rìn òun ló fi ṣọwọ́ sí wa lórí ètò láàárọ̀ yìí.
1: Bẹ́ẹ̀ sì ni àwọn tó ń kẹ́rù náà jíjẹ mímu ló ń bá lọ ṣé kí ó yà kankan yẹ kó àwọn náà ṣáà kẹ́rù ọ̀nà wo làwọn náà yóò gbà.
0: Bẹ́ẹ̀ sì rí àwọn onímọ́tò tí wọ́n ń gbé wọn náà àwọn náà ń wò wípé báwọn bá tún fi owó ilé ìkún owó tọwọ àwọn
1: yóò fẹ́ gbà lọ́wọ́ wọn kó tún pọ̀ sí
0: gọ́gọ́ sí báwọn bá ti ẹ̀sánwó jìlífà owó ti ẹrù àwọn ọmọ fi yùn sọ́tọ̀ àwọn ọmọ fi yùn ṣe jíjẹ mímu ṣèbí ìyàwó ń bẹ́lẹ̀ ọmọ ń bẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni èrò inú ọkọ̀ náà àwọn náà ń wò wípé ọkọ̀ sí ti wọ́n lásìkò tá a wà yìí ọkọ̀ tí wọ́n àwà tó wọ mọ́tò ètò ẹ̀tùn á fún mi kaka kẹ́kẹ́ máa ṣe ẹ wá sún ẹ bá wa gbé ẹyìn yín ẹ bá wa ṣe bí wọ́n bá di ẹrù mí báyìí ẹ rí gbogbo ẹrù tí wọ́n dì mí tó jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ bá wọ ọṣọ funfun nínú jáde ńjọ náà gbogbo ẹ ó ti di nǹkan mi bá a bá wò lọ́tún
1: látún
0: wò lọ sí kí lójú wò yóò ti yín kẹ ìbáwò lè ṣe lè báwò lè ṣe tọ ọdẹ abákòókò bá tó àti ìlẹgbà ìpè báyìí ìbákòókò bá
1: tó a ti gbọ́
0: pékinì
1: pé ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè yìí wọ́n ti rọ ogun ọmọ orílẹ̀-èdè yìí pé pàápàá jùlọ ẹ̀ka tó ń rí sí ètò ìlera wọ́n ní pé àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí wọ́n ní ẹ̀yẹ ká fọkàn balẹ̀ ká ní sùúrù pàápàá nípa ti ètò àrùn ẹ̀bólà tó ní pé ó ti gbìnà yábà ní ìpínlẹ̀ Congo wọ́n ní àwọn tó jẹ́ tó mú gbálẹ̀gbẹ́ tó sì ń ṣe àkóso ètò ìlera lórílẹ̀-èdè ni wọ́n sọ láàárọ̀ sí ni pé àwọn fẹ́ rọ gbogbo àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pé kí wọ́n ní sùúrù kí wọ́n fara balẹ̀ torí pé àjọ tó ń rí sí ètò ìlera lórílẹ̀-èdè yìí pẹ̀lú àwọn àjọ kan lọ́lọ́kan òjọ̀kan tó fi kan àjọ World Health Organization ati ajo to risi eto kokoro yen Nigerian Center for Disease Control and Prevention to fi kan won port out services na won okokoko ofurufu atawon to wa lori esi odo na won ti jo fowo sise be tawon jo ko papo lati jo ri pe eni keni anybody to ba wonu ile orilede yi to nwo ibodo wa po to nwo ninu ile orilede yi won gbodo ri pe won se ayewo re ti won fi mo wi pe to ba ni aisan kan abi omi lara won ya soto to fi ni wa dara ko mo awon ara ilu won do won ni ka fokan bale pe eh to ti wa nle lati ni daju pe ibi kibi to ngba wole lorilede yi awe to won ajo to ri se eto ilera lorilede yi won ti wa nle digbi lati ni wi pe eto arun ebola olohun ni je ko wole awon na ti ngbiyanju pe ko ni wole to ta ba ngbadura lawa na tun ma sise to igbiyanju ni tori awon ti gbe igbese lati ri pe gbogbo awon oke papapo ofurufu to won abalu won wole ati to ti odo to won yan gba wole lawon ti na won awon ise awon be ti won wa be en to ba n wole won se ayewo ewo ikini to wa ni ara e aisan wo wa lare to wa pa aisan o fe jomo ti won agbese igbe kan to fi ni ku ma wa dara po mo awon ara ilu to ma tuye ki arun na ko tun gbe na ya ninu ilu to ni pe eyan omo Nigeria e fokan bale awon sise pe lawon ajo to ye ka won sise pelu e debi pe ebola se atuni kafe lorilede Nigeria yi mo tori ide yi e fi okan yin bale awon sise lori e inu be royin the guardian ni won tin ro omo reji la ro pe eye ka fokan bale let us calm down
0: inje ti gbo e calm down lagbo oselu ni bi te mi si wa won ni pelu bo ti se je wi pe eto idibo o se kini o popo sisin re o ti wa ni gboro aye o to si je pe akaimo ye awon egbe oselu lolokun jokan o na ni won tin gbe igbese lori sirisi latari bi ajo eleto idibo rile ide wa Nigeria bi won ti se la kale o won ni egbe oselu APC awon tin gbe igbese lori eto idibo abele ti to si je pe be si ni awon egbe oselu mi ohun awon na ti se kini won ti bere si ni gbe igbese ni okokan ijeji o pelu bo ti se je pe lana ode yi ohun na ni Atiku Abubakar nlo soro si gboro aye o pelu bo ti se je wi pe opolopo won pata gbogbo won pata pata ohun na ni won fi oro won sita ni aaro yi o latari bo ti se je pe egbe oselu ko wa awon ni okokan ijeji ohun la awon na ti bere si ni se ayewo iyun fun awon ti yo je oludibo papa julo si ipo aare ti won fi gagbaga pelu aare Tinubu won fi die mule ni ana ode yi lati enu Atiku Abubakar ni o pelu bo ti se soro leyin igba ti won se ayewo fun ni ana ode yi ni o ni egbe oselu ti ADC ni ilu Abuja ni bi ti eto ayewo ohun ti o ti waye fun gbogbo awon to je pe won jijadun lati di lati dije dupo aare labi ase egbe oselu ti ADC ni o won ni leyin igba ti won se ayewo fun ti won si fi die mule wi pe baba e ti yan yo e le lo kopa iyun ninu eto odibo abele eleyi ti o je ti egbe oselu ADC pelu awon mi ta fi men ti o je omo oye ti o soju egbe wa ninu eto odibo odun 2027 ni o won leyin igba na lo bota o to ba awon akoro isoro ni pe se erun gege bi enikan bohun ba jade tan tohun si lori ofe lati je are orilede wa Nigeria oni nka akoko tohun o kokko mu lokukudun oni oro eto abo orilede yi ni oni se ri eto abo orilede yi ati ele so nkan kan pa re tori gbogbo re ti yidande bo patapata bo ti wu ko mo oni se ri emi ati dukia awon omo orilede Nigeria oni o ti ede mo rara labe isakoso eleyi to wa nta gbogbo ohun ti soro ti e ohun na ni eni ti ohun na je oludije dupo are to je wi pe ohun na nfife han lati lo du soju egbe oselu ti NDC to si je wi pe awon na ni won ti se kini won ti kede Peter Obi bayi gege bi pe kini ohun na ti lori ofe lati lo kopa ninu eto dibo abele iyun ti egbe oselu ti NDC ni o lohun na ba bota lo soro to si fako mo okun yo o fi die mule ni pe se ri ohun dupe lowo olohun pe ohun ti e gbile iyun ninu egbe oselu NDC jugbo leyin igba to soro tan lo bo si oju opo ti X re to si bere si ni fi die mule ni pe se ri ita npe ni oro iwe ofin orilede wa Nigeria o ni nkan se iwe ofin orilede yi o to si je wi pe o ye fun agbeyewo ati atunse fini fini ki eto iselu orilede yi ko le se kini ko le mo yan ko le mo yan lori ni o o fi die mule si waju si wi pe to bo hun ba lori ofe lati se kini lati je are orilede yi tori pe kini o down loju gbangba wi pe to ninu egbe oselu Nigerian Democratic Congress NDC yi ohun gangan na lo won je omo oye o fi die mule yi pe gbogbo ti gba ta tin ta ogbo omo orilede Nigeria lese patapata na ni ohun o se kini ni ohun o wa atunse si gbogbo won wa se kini won wa n panupo ti won si ro aje leto odibo orilede wa Nigeria lati ri daju wi pe won se awon un toto ati to ye lasiko eto odibo ohun ko ma si amulu mala bi an gbe seyin enikan bi o ti wu ko mo ki gbogbo nkan ko le lo bo ti to ati bo ti ye bakan na oni won soro nipa ti egbe oselu PDP na o be ba fe ka si waju si iwe royin Vanguard ko la aro yi bakan na oni iwe royin ti The Matrix o ko ni inu iwe royin ti an na la aro yi
1: nje e ti gbo ninu iwe royin The Punch la aro e ti mo tun mu ni awon ile ise olopa ni ipinle ogun ni won ti fowo osiku mu iyawo atan kankan won poruko won ni Matthew Ugochukwu ati Oluwakanmi Kehinde won awon elepa ile ise ni ipinle ogun won fowo mu olatari bi pe won fi esun pe won ji omo gbe ni won fi kan won e to je alukoro fun ile ise olopa ohun yen baba seyi oluseyi lo so ile ninu atejade kan to gbe jade ni anode lo ti selaye pe awon omo meta ohun ni awon ri pe igba ta won sise iwadi debi ta won ni yiwa la won ri gba ni owo awon oko ati yawo na won ni ayan kan lede olugbe ni ilu mowe lohun ni omo nile ni o wa si ile ise olopa awon lo wa fojo sun pe omo ohun ohun wa ni lara ohun oye wa ni ile iwosan eni o de wa kiun lara awon to wa kiun ohun ripobirin yiwa wa ni ko ohun ba ohun gbe omo dani ko ohun kan fi wole igbonse loto ko to di ko ohun de o ko ri pa to mo ati obirin na wo ba ni won mo lo wa fi esun yi lo fi oro yi to awon ile ise olopa lo ti kikete ta won na ti gboro yi ni won ta sita ni won pa awon orise won kan lo kaare gbogbo koro kan du agbegbe ohun ibi to lo ma ti ba won se won ri gbogbo ati ibudoko kaakiri ti won lo ni won ti fowo osiku mu oku obirin yi ti won si di won se mu to se nka boroboro won mu lo lo sile won won ba oko enbe ko itwa kujoli loju ni pe pa tan ma dele won awon omo meta ototo won ba ti won ti jigbe won ri kan lara awon omode won ti kede e ni lodun 2024 ipi won wa omo na ni agbegbe kekere ekun area ni mowe ni won dele ni sisele ni won ti mu atoko ati yawo won ti wa ba omo meta ototo lodun won ti won jigbe won dele pe awon obirin awon ya meji ni won ti kan si bayi to je pe awon na wa lara awon ti won ni awon omo ti won jigbe yi won ni lara awon omo na ikonu won 2024 ni won ti kede pe won wa omode yi lai mo pe adon won be ni won fi si owo olopa o ti kan won bayi so won si wa ni ile ise olopa won ni bayi won ti tare ejo na si ile ise olopa to n se ise iwadi ni eleweran ni abe okuta lati tutẹ si waju ise iwadi ki won le ri pe ise to se to ba ko ise won o to loto ni won se won le fun won ni eto ayiya toto ati to ye won wa ro ogun awo bi pe ejo agbiyanju ka ma wa ni oju la kan fi sori ta ba won yan ba ki wa nle e kan ma gba mo fun e ma wo ka kiri tori pe awon iba oni baje awon eka won po ka kiri ilu o nile ise olopa onipinogun eku ise o ele lo ti mo jade lenu rep in The Punch la ro to
0: o da eja doke lohun wa n pada bo

0: kí lojú wo ye ti yin kí ni ti ojú wo le yi fi wo pẹlu wa ṣe ijọba ipinle Eko yi elo e kaaro sa e kaaro ba elo e kaaro o e kaaro sa oruko yin ati bi e ti npe ami o
1: oruko ti mi ni general ambassador of africa ojo omo lati ologun
0: yo yes yes sir
2: Ojumo.
3: Dikino kodele lati jegun ni.
0: Yes sir.
3: Owe Yoruba lo so pe irorun igi o ni rorun eye. Tori ki ba tuto. Eye o ri kole si lori. Jo ba je pe ofin ye. Olorun ba se ti won ba le mu lo. Ada ka ma ri awon omo ti o sori kunkun. Nigba ti eyan ba wa ninu moto to je pe ese koni ri bi to gbe se si ninu moto ka yi tan ma ma ko eru si ko yato ko ma si pe nikan gberu sori ese ijoba ko te pele mo
0: to oda
2: eshon bon sa
0: eshon 07047003341 elo e kaaro o
1: elo e kaaro
0: sa e kaaro sa
2: e kaaro sa
1: tati de la ki pada de baya so ka je do sun yo
0: yes sir
1: o fi da lo so be ta won ni moto wa gan na ni won ni ati ju
2: Ah,
0: yes, sir. Ti fun ti abala agbeyewu laaro e oga agba ni kan ni wa nbi omo ba Biola Peters Vista Perspective eyo bakan na ugba awon amoju ero wa ade to wonlu wole na benu le agbara pelu wa ti ajo n so wa bigba awon iya mi ti an so le
4: lo mi
0: no e seun o adupe o aku ataro ani dam lase
4: omo mi olohun
0: ka mo fe yi se lo laaro yi ipade wa o di wo bi ojoro adura mo mi ba lohun lo ko
4: Fauzi Asalako san loruko temi o alaja la liga eni yo san wa ju tateyi wa lo e seun be se tede si wa.

0: Oma la gwa jilu kere kere njo se. Oma la go baro ko wale. Omo ni bata tin lo tin bolo jo se me.
1: Adaba mi mo.
0: Adura mo mi omo balugun. Adaba.

ni ojo eti Friday ojo kerin la osu karun odun ta wa e odun 2026 awon agbeban ya wonu ile eko meta ototo kan ni ilu Ogbomoso edakun bi nba gba oko ilu ilu esin ele abi esin ele abi nkan bi nba si gba gbugbo eyin omo be e ma binu ni ilu Ogbomoso ni ipinle Oyo won ji awon akeko kan gbe lo ninu won ni awon omo ile eko lenje bi mokandinlogoji ele iti omo odun meji wa nu won ata awon oluko meje ni ile eko community high school ele to wa ni esinle ati yawota baptist school to wa ni yawota to fi mo ile eko la primary school ele to wa ni esinle ni lu Ogbomoso ni ipinle Oyo leyin na ni fanran kan gba ori kan ni aye lujara kan ele to safihan ibi ti won ti be okan ninu awon oluko ni ile eko na ele ti won jigbe ti an ti be lori e to ruko re nje Michael Oyedo to je oluko eko osiro mathematics teacher bo ti le je wipe igba akoko re ti irufe isele bayi o mo waye lori ile ide wa Nigeria be sire igba akoko leleyi ti o sele lapa gusu iwo orun yun le yoba wa sugbe je yanana loko kan ijeji ibi togun ti wo wa ibi ti sele iwa igbesumo mi ti bere gan kila awon to sokun fa re eje abosa bala ile ise solution abala ile ise solution na la wayi mo nbo eja doke lo Egba legbeje aisan won arun ni bagu ara idawo ya aja bori ba wa kun ni se lo ya satu alabe lo o aisan ta ba arun wo ni bagu ara ti e wo ya aja nipase chronic infection to ti kole aisan lori sirisi sagu ara ti e opo eyan ni o mo pe ti ito sugar yin diabetes ba se ngere sagu ara tan amo silekun arun lo ni ran ran sagu ara olomo okun ato olomo bin won ti so fe lomi poro ti e ki soju lasan o ti logun logun o ti sare titi ko saye pada eni to moju ogun ni dabi nire baba ona abayo baba solution alashi atoludari ile ise olohun osebi solution health center ati ile ise olohun osebi eyan ni ebe spiritual center ni eto lo won wa ni 22 oseni street off lawansing bus stop suru lere lagos elu elo won ni 08081984247 ati 08069243475 to e ka bo pada abala ile ise solution na la wayi kila won ta fe tun yanana lale eleyi to ni se pelu ilera wa iyun lori eto lasale yi abala ye mo gbagbe ile ise solution na lo so ngbowo re gege be ti mo wi pe opolopo aisan eleyi ti Olorun oba mi Edumare to fun ile ise solution lori ofe re lati mo segun re emi a mo so nkan kan wi pe ase kan bayi ina ni Eledua gbele ile gbele won lowo ni ile ise solution ohun na ni lati mo fi ilana te wetegbo ibile ki won mo fi somaraye lori ki won ma fi se iwosan fun gbogbo eniyan ta ba wa nsoro nipa ise iwosan le je nipa atara abi ko je nipa temi o le wa nipa ti pe owo lasan bi aisan ara lasan tabi ko je wi pe ko wa nipa ti spiritual gẹgẹ bi asa mu loyinbo akaimoye isoro nlopo eda nkoju lorile ipe ta ba soro nipa isan ara akaimoye aisan lorisirisi ni nba agbo ara wo ya aja to si je wipe opo aisan yi nlo je pe elomi
bo ba ti de mora titi titi titi yo din kame to ropo aisan ta n wo ta ma foju tembelu ngba mi opo re ni mo di arun ti mo fe keke ti mo fe ju keke sagu ara le to je wi pe opolopo wa a ki ko bi ara si yato seyun aisan infection eleyi to je wi pe opolopo mo de mora infection ebi ordinary infection ni opolopo re lelomi mo npe ni aisan gbajumo gege bi nti baba bayon baba solution ti a si mo so won ni enike e fa aisan sara se gbajumo enike e fa aisan sara seso nti a npe laisan koda laagu ara debi teyan mo fi sako eni taisan se eni tarun be lara re ongun le bota ko so wi pe nkan bayi lo be lara ohun awon ta si mo ni gbajumo bo ba nbe lowo won bi an ba roko nla won bota won fi yangan se yan ma fa isan barun yangan laagu ara ni opo lo ri awon apere kokan laagu ara re sugbon to je wi pe baba ti se to ba ti kefin e fun bi jo meji jo meta ni o ba ton fi won le pelu n ba ti sare lo rogun ogun ori fifo ni jare e je won o sare lo bo ba ti lo lekin ni to lo lekeji titin ba ti fi le ni o ba wo pe to ara ti ya na nu be opolopo awon nkan yi lo nidi to fi n wa bori ba kan n fo yan labadi e yera yin wo elomi n gba to koko bere I koko n lo ogun ori fifo ni elomi won so fun pe iba lo mu yo lo rogun ba ngbo ba lo titi titi laarin jo meji yo tun ti pada wa opolopo eyan lo je wipe bori ba n fe elomi wa wa wa wa wa bayi won ki joko ki won ro pe eduna awon bo mo gba koja ona taisan ba wonu aye eda oporisirisi elomi wa to je pe afofa ara re ni in lopolopo awon arun aisan ta npe ni bi infection bi ito sugar in diabetes ati be be lo e ri pe mejeji la mo tenu mo ta mo te pele mo daada lori eto yi idi si ni wi pe baba n soro nipa infection ati diabetes opo aisan to je wi pe opo mo jobo ta ti won la won se itoju e lo je wi pe latara infection ati da ati ito sugar ni awon ti eyan o ma ri gege bi apere ikori o ma foyan ki apo mo kuriri ka po mo ku taitai atese ki pajapaja owo ati pajapaja ese ko mo muyan awon ti eyan o ma ri gege bi apere ikori o ma foyan ki apo mo kuriri ka po mo ku taitai atese ki pajapaja owo ati pajapaja ese ko mo muyan kori o kan mo sadede fo ni kinu egun o mo royan gorogo elomi o kan ri wipe a nkan mo rin ka kinu agu ara ohun opo nkan won yi infection ati awon imolara apere pe diabetes tabi infection o tin sele lagu ara ini mo se ni mo faru nkan be wa aisan mi ita n pe ni infection yi eyan le ko aisan yi ni ile igbanse to ba je ile igbanse lero pupo eyan le ko npase ibalopo okun atobin gbogbo eyin to je wipe ekundun lati ma lo we swimming pool e sora eyan le ko nbe

infection ba pe lagu ara okun o le fa ko mo okun le ko mo le soju se re dede loju ara re loju aya re to ba dere loko laya o le fa ki nka le jo obin o mo se sege sege ko mo dudu tabi ko mo lami infection ma nfa eda ti obin ba ni balopo tan ti kan mo okun wa da jade lare ohun ni won pe ni eda infection le fa ko je wi pe isoro airo mo bi fun loko laya eyike ya isan mi yato si awon isan yi ti ba bagu ara ti wo jaja e kan si won ni le ise solution e ja doke lohun ka gbo fonran yi ka tu wa lo sapa titi titi spiritual ele itopolopo wa ta ki ko bi ara si mo nbo Egba legbeje aiso won arun ni bagu ara idawo ya aja bori ba wa kun ni se lo ya satu alabe lo o aisan ta ba arun wo ni bagu ara ti ewo ya aja ni pase chronic infection to ti kole aisan lorisirisi sagu ara ti e opo eyan ni o mo pe ti ito sugar yin diabetes ba se ngere sagu ara tan amo silekun arun lo ni ranran sagu ara olomo okun ato olomo bin won ti so fe lomi poro ti e ki soju lasan o ti logun logun o ti sare titi ko saye pada eni to moju ogun ni dabi nire baba ona bayo baba solution alashi atoludari ile ise olohun osebi solution health center ati ile ise olohun osebi eyan ni ebe spiritual center ni eto lohun won wa ni 22 oseni street off lawansing bus stop suru lere lagos elu elu won ni 08081984247 ati 08069243475 to e kaabo pada number one, now let it go. I didn't talk with you that 080-8198-4247. That be 080-6924-3475. 080-6924-3475. Ọpọ eyan lo ti sare kiri titi lori oro aye won ṣugbọn ti o saye pada elomi ti nawo titi o tun ti nara ọpọ ti o to je wi pe ọpọ to ti nawo lo je wi pe won ti ko sowo ojibo ni jibiti pelu bo se je wi pe sibe na ko saye pada kankan bo ti ko mo iwo to nlanfani ati gbo mi lale yi ori ti gbe okalawo re elomi yo gboja kale bayi lataaro dale ti o si ni tan kankan akai mo ye odun seyin nle lomi ti nsise sugbon to je wi pe won ri nkan kan toka si ise to nseun na la won kan se ti won si gbe nkan re se nbe irawo elomi ko ba ise te lomi nse mu o kan ri pe awon kan se won make e lo je ko na o lo mo se gbogbo adojuko eleyi to je wi pe te eyan bari na ko lo ni won se mo sare kipe egba e sare lo lu e le fele iwe e lo fele ifori e lo se le nle mi fi mo so wi pe nkan mi wa to je wi pe be ba pe won ni le ise solution ni le ise ona bayo bo se baba solution lo gbe bo se ya solution lo gbe awon ibere kan wa ti won bi yin o da o osuwo la bi yin ojo wo ni won wo nti rawe elomi ro mo ngbe ba salaye fun won ise wo le nse njo ye ke ma sise yi o da to ba wa je wi pe nte nse irawo yin ro mo ti nkan si te waju elomi wa to je wi pe ki ti e oro aye re o ti e gbajo kankan leyin ko kan se sahara Oda, be ba pe won lale yi te sha.